ka kwe ke yon peri koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yen ki yè vè mwen yon vi danse. Yen ki yè vè yon vi voyaje. Yen ki yè